ngape funi solo zavele zamkati solo ay bengplome naizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engape funi solo zavele zamkati solo.